0: tukabasima world kirwanzu nimukatuta matri iri shongolo siri gololo ombyesobe nabotembo bunatekene nali hibula henemu wa omuchavulamba mweno na hotse tukaleka nambino yomule munatekene yo eshongolo kuchikuri mu balumire omu butukubwa muligolo omu byaswa ebe porto tulide ureno lwengendo yakane eyo endeko yikasangana ya ebe bumena mina kusane liko amirere myetsi ibiri abantu nga bangatashanu kyabati obunwani omukati kapa kaitundikana ya eyi neyi
1: eshungu
0: nshobwa kumbira ku myati libire omusibo wa munabwire wakasonde ndikana una kasunzira wa abaluhiri wa mametwe na ho kiru kino se kitayela bira buyira mu chekana satra wa no busike boshi tuni nshobwa no myati libire byaswa ebikaina okukomya ne myati libire bola na yunga iri yete mu byaswa rebo aba M23 mu byaswa ngabine bi
1: eshungu

0: Eshongulu nowe tu mosantu nzanzu.
1: Tuko tukamabe huo ibi busungu umulu wakate no ngendo eyakane eyende kushikirenga ikasangana ya erihanga ri Afrika. Nechi uche Portugal, nechi haroche bu Arabi kaulamu Emirates Arab Uni. Mekola no mu ya wira biru biru bishikire kundu biru sana nerundekani wunu na nivushikire kundu mokati kabaka yutundika na yuma maproje mena mena ehine yika nchumuri hanga ya Afrika ministre kutumulembia jule paluku kahunjanabi mbya suanga bine hibi umulembia wasere Kongo akashima umukekera wabanya Kongo wabere ikangania umushumbita esha bakulu bakulu abakasuka nabo iba bakaso heremiatsi minjili birie erba solare bya so amena mena ngoku baketula wateno bihane ende miatsi mena mena ikasunga nayo ikatsopuli bawo ne yiri husana ne yiri wati cyabantu ubuno ni bushike kundu mukati ke bitongole ebya leta ne bya bayemere abari husana ne rirundikania eriba sulie biharubi mu Afrika ne miatsi menje engana wati cha okwebya abaka yikanyishisa ya umushosende ibangana turunda nubusike bushiboshi na wakati na hachine ndi miati minji yere la bala wako yubu himbe yere ambulerana ne ndi miati kali njiyo rumu labirubu umwa yubu kalu muzile kafe wubu wanashe watiche kundu iliku motia uwinga niya umu labira ewe huo no makundina mena mena ngukubwa kutulagu kana tutulagu bani mubia suwa ewe portu eyo waka tulango ko hane ndi miati minji eyi libiri ya patrake na babira labirira aba nemu tasha sohanga washika labate ni choche Kongo nacho ikinemu labiriria umushumbita silinga sinishi na wakati no onde muatse anemu nshela labwala wako umushumbita sinimu tekanibwa umuvero epikasa na huko meane miati ilibiri ebi ushi ebi waka tulirahu jile paluka honja ini tuluku nateno umusa kanono ubuna niba nemu rundikania umulala ubuhingania buka kwa merabu sana ni miati libiri vya suwa vyanga kwa mererwa mumucho che Kongo ni vya ngana weticha bendu vya beka labo mwe nga forode vya labo mwe utunga nene na bando bahabu kwa iba nere chuba kasungamu kwa merani vishi vya ngana weticha abaleba Kongo. Oko ni miati libiri omusibo wa munawire. Omusibo wa munawire akasunga nago ina kasunzira wa abakasuka nabo ibaluhire omumetwe ikurutse kalo musande mandale na kwa mene myatsi iringa yene yi musibunga uno yimotata ila barabosa amubyaswa bina butembo mwakana la balaba wako okwi waticha abali bahimbani bamenye kirubulengango ko obule mundo na otre angaluhera nabwo ni busibuwete waloga kutsiri umbu irengo uri mundu chikabya kiro kiro maluha wana sungi kume labe wame bani kume bya soka tunzira mu bakuni ngabana ba banyaka salama mu bakala bala ukomotsi ngo no yule buna buna no ushike mu luba kana tuka madefile basoma na chisomo bala bala bakomya tsimenje na mahano ni hishimo bakala bikiro kikwabo nabo bakashijango ko nabone bandu ngabande naho umumaniri ulupitali ulwe kapsalama. Yeta mose mungana erichi Rebeka ukwamenani musibongo kwa malaba.
2: Umusibo ama labanda ke, echiro cha munawira na achilwe nechiro echere niria okubukoni wa muto kusangwa echiro echi cha herawa hofu sana nerevia abakoni wa mulu embere mba laba omu vetu mba tumbe vikalakalire kusangwa eva kawa wazawa, eva kandira nga baleko mapepo, nga baleko bakoko, nga baleko virimu na evi vikana reka eva ngana patishufimbo neritimibwa na echiro cha munawira chiherero ho nereza mera abatala mwa kangana nkoni bukoni nga wande na nibukoni abukasera omu shonzera shushi wangana sera omoshotrava kutsia amabwa kalakalire kutse kwasera omomareo watu kalwa komacho chetu kusangwa evita sabandu bakavya bakimbizi bashi amarema bashi mibiri yabo mianzo yabo ikanele iruria chiro kwa chiro mbere kusangwa eritsi kwa oko 2020 mupaka leno abakoni babiri abanene oko 6500 na oko makono musa tuli mu bakoni 5024 banjo kwao na ajika nganango ko ni bulitobo nene kusangwa omwese akahwa etuna utabakoni abali kuza oko chionye chuma na tukoba tute omaringo ku guvernema ya tukumbe yanga samalera abantu musa tuli mu bakoni 5724 banje kwaho na chikanga nango ko ni bulitobo nene kusangwa omwese akahwa etuna utra bakoni abalenda ta oko chionye chuma na tukoba tute omaringo ku guvernema ya tukumbe yanga samalera abantu
1: ngo na wangana kulumbiri no busike boshi boshi mwanzi ngano mukana laba wako mu byaswa ebye ebye na tuli mu byaswa banga pangurushi pa mwiri mu mambo wa mwiri ya mulu bakateno abakasuka nabo ene banga ngo mu byaswa ngabini bina bakana kumakumana ngo kole tula u psikologe Crispin Mwenderwa ino tuli kuna teno umwatse mukana laba laba wako ne kinene ikirusa ne rutica ababerega lwana bakibwe ni mushishira busana nebitsebo bekalabawo mu bisonga binibi batulereba bibane mu ngo herwe ni riwe tikibwa ngo kole tulao Crispin Mwenderwa mu psikologe omunso de sante eye mambo wa oko indi myatsi yeyi kasukana yo yeyi libirie ebetase omulu katino ebitasi ebyo bandu bakayi kumakumerane ibyo bakayi lingikanira yakubikivu ya yulu kalomo konvensionel bikibi ni muswicha abale batungereri yo kilometra shile kapanga na kale tamulingi kania huku watino omwatsi uyu akasukana una ni mulumia emitwe yabali bahinga ni kundeno abakulwa kulwa kima mepango isibanga tulwa kundrua tena isho senda siki kola mwatsi mulebe sekandelo la mwatsi mi ikutsi sikando kola wahe na ho bakaba libya ranga he kaba la chuchikaleka ibeba ni musha yosuba kwa cha bebere bwacha na ho ono inakatu seno echere bulenga general major ke kule angabere ne ribya na bakuri imibiri abaka mule tena rekwanene ne libya ichangasha koleka ngachi chahe ni changa waticha abahimbani omubyaswa ebye kaina mweri abakatano ejina yo omuche munabwire mu ikabye buna buna okulupiteli olweka ena luberu eyo bakatano eyi mu ikabya abakasuka nabo en mukoni webole na kate katika omwisunga ene bi na ryo inamato mutema na ryo muri kale ka erahuka ere byarinchi okumuruge mu bisunga bini bi naho bakatulango ko emiti kasukana ikenshi saiti omulu chama bibi anga chikanga mwatse wakasatu wakale kabandu bae banimu vya ngabakale tupulu ngabu kubanu sana nebekala ngirikiji hapa katika ukubukuni ngabu nufu na venya parlema dafa mubi suwe na putembo na banimu tuteno ericho hapa kulube helasi balibe ichi wangakola ngachecha helasi hebye mwe piyondu vya ngana uticha erika kiria abali bakangiriria nabaleba nabalere kali njo bya swabe kasomera mu abasayi ine yikumbe abana nabakangiriba bibane twendeke eri yikakiria kubukuni obwe bola ewe mikolano yabambesa na yomwe kana kole ku muchiro echa munawire kaula mu activite fiye okwamera na nemia chilibire emyeso ko eria basola katano ne munde kwa biro bisa tru eba ne mu bukiro mu atsinga uno yu au abambesa nao tutu wa chuma nga bakatula ho wahe mulu balu bane ko singi bijuli rev
3: twa maletro mwatsi yo tuka kangania ngoko abambesa bana utyo mwanya owatolere omuchi oche nokunde bobokoyo bomunjaja nero kumbe bakula iba nashi ngoko bangatoka eribya abokoyo abomunjaja abangana tokerere tro omwatsi uweno owatolere butsiro wakasambula obukoni ngoko bole bwebola leno ngoko bukatutema na wandi makoni mbirire mbirire ana mututema amakoni ayo bamabitokere byo omokagala akeria baka tukiri babe kuri kiromwanzi neri ibatimbi omometwe yabunerwa mbuha omotwe na mawa kwenene kwi kutseni wo mabe twa maenda kuoko tutya itwa na maenda munzira yuwe ne kwi neri balebe eshonzera mberere mberere eshanga tukeribu waticha kubwo obutsibwo bwo mabando iba kandi ba mabe byabo koyo batolera kundi nubuko ni mwenyewe ngoko buri sibule ganyera mono obukali no wabulume nebo bambesa nabo bane bane biyo mubuko ni mwenyewe lakini ba mabe troka erikania kubo ne tukirila ya omwati ngo kwa tolere iba ngana lamia abandu iba lamia na nechihuo choshi ngo kumbesa eja ndarike analama echihuo chao na bandu babare taluko kwa omwati ubukuni
1: Na balu anamula vira mamuwe mwesitu wa yeba tenu obo holo wa mai ya gaya umubia sube na pote mbu makumine ushi na hobakulu vayi uire echivaki kolanga chichahe tuto wa frangi muki nzi akitula umula vira sinerishina magupe debresi umubia sube na pote mbu.
4: Tuwa mabiri kila ulimundu ushi elibe na kashi angakola elitu kiloko mkulu wa mui yetu kabe kilamo conseil de securite. Na tuwa mbureche kwanza kubayandele shaye na wakanganae kone nengoko ama patrua ne mkoleka omu makarti ushi wa timiru mui wa butembo. Okutika saa moya chiro mupaka saa kumi na moya eyo motututu bakalabe ine ine ria bakalabe chikale ndeka barebaye ngoko bangarondia ebindu ya bere hera bafanye etiru kabika mutrasabilite mupaka ebindu bye bibie besungike na bike soboko ba abinyebo abia awatu kabika mabuklaj ni wambu amimo mamimo baye kuronda yemo babandi bakafungira bandu mu muyi bakamenya nga babandi bani musandie buholo nga ne bayi otuko bakalani toma watu tichi turanforce kandi etu kapika mvigilance ni wambu omunshanga la mikromo omunyumba yiwo ni ruanga mvuaze wahona echo kabisa tufanye vigilance tuka watichani tu kuitwe echi ndi tuti tufanye etu kapika urafiki meeting ebika bya bini ni mihindani ekabye mu quartier abakulu ba securite ibaya kaniria na population omu makartie mwine echi ni tuti erideno seni wambu omuvuma
1: Tuma vwa shiri kwa lolo na hosemu minya ebeni na yu wabu huwa irikumina babere babere herakulu wakato mongo mwone ne ikanguwai uu irikumina kasatuli watino na yaka tebeta bama mungo bama na hose omobali ya tebeta ababu huwa bama ne baganda ngabane ebibebe kala ngereka iri abakabia ngabane muteia ebiasuwa ngabine bimbolera.

0: Kasaya Vatican Adolungu André Kazai
1: Libenga na yonde fani saki okuna nonta Koko na nangoya lilwe sako benga nisayuri
0: Medo Shaumba